0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Magandang umaga, ang oras ay 8:30. Ang time check ay hatid sa inyo ng Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natin

0: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
1: Kakailian, amoyo mo't nga tan tatanga panawin. Krisis tayo apo ti energy. Sapay kumaapo ta agramid tayo, itinagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan, no, kasano kabayag na. Dato'y krisis apo dita Middle East. Sapay kuma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon, tapno kasta, makrossover tayo, dato'y energy crisis tayo.
2: It's Rico John. Rico John. Rico John. On your radio. On your radio.
3: Big Sound FM.
4: Rico John Ferrer. Rico John Ferrer.
5: Very good.
4: Rico John Ferrer. Rico John Ferrer.
2: It's Rico John on your radio.
4: Rico John Ferrer. Rico John Ferrer.
6: Good morning! Magandang morning po sa inyo lahat mga kaibigan. Araw po ng Martes. Today is a Tuesday. Ayan, di ba? Magandang morning. Kumusta ho ang araw nyo ng Martes mga kaibigan? Hi there, it's Rico John on your radio sets. Pagkatapos natin hindi nagsama-sama ng mga ilang araw eh, nandito naman po ako. Kasama nyo na naman, mag-e-enjoy na naman po tayo. Dito po sa inyong programang The Big Morning Rush ngayon Tuesday. Live ho tayo, napapakinggan ha, sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, La Union, and 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Maganda umaga. Kumusta ho? Ayos pa ba? Sabi nila kailangan daw nangangamusta na tayo ngayon. Oo. Baka raw daw may umiyak. Oo, di ba? Oh, kumusta? Kumusta? Kumustahan tayo. Kayo kung sino ang kung mangangamusta daw kayo. Sino ang unang naisip nyo na kumustahin? Di ba? Text nyo nga sa amin. Uy, text line natin ha. Open na open 0998-462-8201. Once again, it's 0998-462-8201 para po sa inyong mga text messages. And mamaya hong 9:45. Magkakaroon ho tayo ng SOT or shout out time para mas enjoy ang inyong pakikinig. Enjoy inyong panunood. O panunood kasi mamaya live ho sa ano? Live ho tayo sa Facebook Live at live sa radyo. Yan, di ba? At yung mga nakikinig ho sa online streaming, magandang morning. Maraming salamat po for making us a part of your day. It's a great day once again. A warm, sunny Tuesday morning. Ayan. Yung mga nakakaranas ko ng medyo mainit na panahon, don't forget to hydrate yourselves. Pinakamagandang hydration daw yung tubig. Ayan, diba? At least 8 glasses of water per day. Pagka sinabing 8 glasses mga kaibigan, hindi ho 8 baso ng tubig ang iinumin sa isang inuman ha. Oo, malulunod ho kayo. Mapupuno ang tiyan nyo. Within one day, kailangan at least 8 glasses of water. Yan. Para maiwasan ho ang dehydration, maiwasan ang heat stroke, lalong-lalo na ho sa mga kababayan ho natin na nasa mainit na panahon. Diyan sa may San Fernando City, La Union, at diyan sa may Tagbilaran City, Bohol. 20 minutes after 9, Rico John on the Big Morning Rush right here on Big Sound FM and Big Radio.

0: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
1: Dudumteng, tipo pusay, iti ay atenta iti biya, mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes, tan sa dya, ti panagtaripato da, ta uwan, idasdasita, namak na uwan, uwendo na kurawa, ti Juices Funeral Homes, at dagchapil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken agdabay sa kada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Lascul, Candun City, Ilucosur, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinavite, Bagwang, La Union, Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matunan, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, mabalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908 or 0919-991-2188. Juices Funeral Homes, si Pupunno, nga ang serpi, nga

0: Pare. Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
1: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
2: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko.
1: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via Grab Food. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
5: Mga kaibigan, our shoutout time is being brought to you by Pagcor.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
8: Hey guys! Shoutout naman tayo dyan! Huwag po magpansin? Feeling mo ba kulang ang kwentuhan mo with your fave celebs? Or nagpapapansin ka pa dyan kay crush? Gusto mo ba ma-feature

0: sana mo on air.
1: No problem.
0: Here ang shoutout sa Big Sound FM and Big Radio, ang boses mo ay mapapakinggan. Kaya naman, kung gusto mo may makarinig sa'yo, tap in na and join the conversation. Pa-shoutout naman tayo kay Sob! It's shoutout time!
2: Yun o, shoutout time na mga kaibigan. Magandang morning. Magandang morning po sa inyo lahat sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, La Union, and 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Good morning! Pwede ko kayong jumoin sa ating pong shoutout time by texting us sa ating pong text line 0998-462-8201. Once again, at 0998-462-8201 para po sa mga text messages. And of course, sa mga nanonood naman po sa atin sa Facebook Live, sa iba't ibang Facebook pages po ng Big Sound FM at sa 95.9 Big Sound FM. Magandang morning. Pwede ho kayo mag-live comments ng inyong mga shoutouts. We'll try to read them live on air and live on Facebook Live. Araw po ngayon ng May 26, 2026. Yan ha, magandang umaga at happy birthday ho muna tayo sa mga kaibigan po nating nagbe-birthday ngayong araw na ito ng May 26. Yan, di ba? Sino-sino daw ba sila? Ito muna, batiin muna natin sila. Go, go! Ayon po sa ating mahiwagang listahan, ang mga nagbe-birthday po ngayong araw na ito, walang iba kundi si Rotarian Raymond Baez Barrios, yan, ng Rotary Club of Baguio. Happy birthday! And also, happy birthday kay Lemor Patricia May, Mark Aaron Ombi, si Sheila Graal Comiles Baptista, and si Jonathan Jeronimo. Happy birthday! Ganun na rin po, happy birthday sa aking pong kaibigan. Si Mr. Brian M. Gonzalez, happy birthday to you. Ayan. Micah Chavez Cervantes at si Aris de Guzman, happy birthday to you today. Also kay Brian Christopher Pasag Arnobit, sabi dito. Happy birthday. Princess Santos Agayas, happy birthday to you. And also happy birthday kay Floribel Sales. Ayan, Miss Floribel Sales, happy birthday. Yung mga nag-birthday po kahapon, belated happy birthday kay Bobby Afungol, si Rian Navo, Miss Presi Esteban, si Jose La Chica Lardizabal, and si Miss Anime Levardo. Happy birthday. Ganun na rin po kay Elaine Garcia. Happy birthday. Alright, yan po yung mga nagbe-birthday ngayong araw nito. Happy birthday. May you have many more birthdays to come mula po sa amin sa Big Sound FM at sa Big Radio.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: It's Rico John on your radio.
2: Yun ang shoutout time na tayo mga kaibigan. Shoutout. Mag-comment lang po na yung mga shoutout sa ating pong comment section. We'll try to read them live on air and live on Facebook Live. And also, yung mga kaibigan po natin na magte-text po sa atin, ang ating text line is 0998-462-8201. Once again, that's 0998-462-8201 para po sa inyong mga text message, right? Ito, shoutout na tayo. Sabi ni John Irvin sa Diwaluyon. Good morning po, DJ Rico John. Happy Tuesday, May 26, 2026. And Sophia Angeline. Yan, di ba? Kompleto, kompleto yung pangalan, ano, Pia? Sophia Angeline. Sabi niya, pa-shoutout po kay JV Pecas and Justin Reyes. Ayan, di ba? Yung iba, ayaw na niya i-shoutout. Romeo Ganuelas Jr. sabi niya, good morning na Tuesday, Big Sound FM and Big Radio. Pa-shoutout po kami dito sa Ganuelas Dry Goods at Malokong Food Cart Eatery sa San Fernando City, La Union. Thanks po, Gemais. Gemais, maganda mga the morning. And John Irvin sa Diwaluyon. Sabi niya, belated happy birthday, Mr. Rodel Sagibo ng Barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela, last May 25. O kahapon, belated happy birthday. And also, shoutout na rin, sabi dito, pa-shoutout raw po kay Risha May Valdez. Ayan, Risha May Valdez. Happy, happy shoutout daw sa'yo. Lalo, nagsha-shoutoutan lang sila, di ba? And in fairness mga kaibigan, magkatabi sila ngayon sa mga oras na ito. Pero okay lang yan, di ba? Wala mo nang pansinan yan. Wala mo nang pansinan. Sabi pa ni John Irvin sa Diwaluyon, pa-shoutout lamang po sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela. Sila DJ Piolo and DJ Karen. Big morning daw sa inyo and watching from Barangay Masiga, Sitio Tubuhan 2, Gasan Marinduque, Mimaropa Region 4B, Marinduque Island. Ayan, di ba? Island pala Marinduque, no? Hindi ko alam, island pala Marinduque. Oh, hello po sa inyo lahat dyan. And shoutout na rin tayo kay paring Ed. Ayan, si Ed Lagalag. Yan yung pangalan niya sa Facebook. Eh. Si paring Ed Malyari, Maya Paabak, paring Ed. Sabi dito, happy Tuesday morning, sir. Ayan, nakita ko siya nung nakaraang Sabado. Wala ding masakyan. Naglakad na kasabay namin. Ayan, di ba? And talking about Sabado, nung Sabado ho ay naimbitahan ako ng seminar, isang seminar ng Knights of Columbus, di ba? And ang Pinehurst Council 5379 ba 'yon? Maganda morning po sa inyong lahat at maraming salamat for the invitation kay DD Tony Robles. Ayan. At ang mga kabrother ho natin dyan sa may Pinehurst Council, St. Joseph the Worker Pakdal. Ayan. Paris Church. Maganda morning sa mga kabrad dyan po sa Knights of Columbus Pinehurst Council. Ayan. Okay mga kaibigan, kung wala na akong magpapashoutout, dyan muna nagtatapos sa ating SOT or shoutout time ngayong araw na ito ng Tuesday. Oy, shoutout, by the way, shoutout ko rin po pala yung mga staff ng Seascape Resort dyan po sa may Bawang, La Union. Oo, kay Miss Angelica Sapitola Lagasca. Good morning, Mama Angel. Ganun na rin po sa kanilang staff si Diane. Maganda morning, maraming salamat. At yung mga nagsisipagan po mga staff ng Seascape dyan sa may Bawang, La Union, maraming salamat. Oo, at nung linggo, kami po yung nadaan dyan. Ayan, diba? Maraming salamat po sa Seascape. Okay, at shoutout na rin po, nakita ko doon si kahapon si Super Mario Llanes. Ayan, si... sino pa ba yun? Si Manong Romy Del Prado at saka si Papa Wenny Marquez. Ayan, magandang morning si si Nesty and Sir Nesty and Miss Angel. Ayan, Sapitola. Good morning. Nesty ba to? Nestle ba yon Tita Day? Oo, Nestle daw. Nestle and Angel Sapitola ng Seascape. Ayan, alright. So, ayan, mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyo lahat dyan sa may Bawang, La Union. Alright, mga kaibigan, dyan nagtatapos sa ating SOT or shoutout ngayong araw na ito ng Tuesday. Let's do this again tomorrow. In the meantime, let's move on with more music. Pero bago yan, sandali, may pahabol. Sabi ni Janet Escalante, hello po, good morning sir. Pag-greet po yung anak ko na nagbe-birthday ngayong araw. Uy, happy birthday! Ang pangalan niya po ay si Patrick John Escalante. Thank you po and God bless. Happy birthday Patrick John Escalante mula sa amin sa Big Sound FM sa Big Radio. Okay? At mula sa inyong mahal na nanay na si Ma'am Janet Escalante. Yan. Okay, dyan po nagtatapos sa ating SOT or Shoutout Time. Our Shoutout Time was brought to you by Pagcor. Kasama po ang Bistro Enye. Ang Bistro Enye po ay matatagpuan dyan sa may Giant Building. Sa may bandang Luwakan proper barangay, and also malapit lamang po sa may Peza. Ayan. And also being brought to you by Cafe Omali and ang SP Barbershop and Bliss Laundry Soap and Detergents. Yan po ang ating SOT Shoutout Time. Ako po si Rico John. John lang po kayo.
1: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via GrabFood. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
6: At

no dumping, tipo poolside, iti ay adente di biyag, mabantay lang sa dya, uses, funeral homes, dan saya, ito nagtaripato da, tawan, idasdasi ta, namak ng man, huwendo na kurawa, di uses, funeral homes, at adjabil da, sa dya, diversion road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken adlabay sa agada sa dya, bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Tagutin, Ilocos Sur, Las Cud, Candun City, Ilocos Sur, Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, uses, funeral homes, Rukwa, ken imat matulon, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, babalin tayo, nga kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9-0927-683-29-08-0927-683-2908 or 0919-9921-8-8 Users, funeral homes, si pupuno, nga agserpi, nga

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Big Jerry na on Big Sound FM.
6: 95.9 Big Sound FM at Big Radio! Maganda morning! Magandang morning na naman mga kaibigan. Check your time. It is now 11:16. And of course, it's me once again, Big Jerry, checking in for 2 solid hours on a beautiful Tuesday. Of course, today is May 26, 2026. Yep, mga kaibigan, yung may mga birthday ngayon, ano to, happy birthday to you, di ba? Yung may mga anniversaries, monthsaries, and yung mga bagong sagot dyan, yeah, baby, you can say that again. At yung mga bagong hiwalay, welcome to the club, di ba? Away-away lang pag may time. Tapos, ganun talaga eh, tapos batin na naman sa gabi. O, di ba, bunga, mga kaibigan? Anyways, of course, welcome to our show. At mabubulabog na naman tayo sa inyong kapaligiran habang kung ano man po ang inyong pinagkakabalahan ngayong araw na ito, mga kaibigan. Di ba? To start with, yung mga Manila boys. Ay, dito lang syempre pa. At, hold on. Yung mga temperatura pala nga natin ngayon, mga kaibigan. We are experiencing, of course, a 26 degrees Celsius temperature and the chances of rain is 14%. Humidity at 75% and the wind is traveling at 5 kilometers per hour.
7: Very good!
6: Yeah, it's partly sunny mga kaibigan. Dito lang siyempre pa, Big Radio na, Big Sound Pop!

0: sila ng anuman klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Imerplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and Trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances, Repair Shop, Owned and Managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Lulungteng tipo pusay, iti ay ayatin tayo diya. Mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Dan saya, tipo nagtaripado da, ta one, inasdasi ta, namak na one. Huwendo na kurawa, ti Juices Funeral Homes. At nagchapel ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa kada sa dya, Bagmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matulon, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-9912188. Juices Funeral Homes, si pupuno ng serbi na nag-

0: It's the Big Sound Trip on Big Sound FM.
1: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, Poro Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag magatubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujidanzo, Beerpol, Mica, Technogas, Technic, Imerflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and training. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
5: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng red cookie.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung red cookie.
5: Yung red cookie?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
7: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
8: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
9: Best of the best, not the best. Music all day.
10: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
11: Best of the best.
12: Big Jerry na on Big Sound FM.
13: This is the Big Sound Trip.
14: 95.9 Big Sound FM on Big Radio. Magandang tanghali pa rin mga kaibigan. 33 minutes after 12 o'clock. It is now 12:33. Tuloy-tuloy pa rin namamayagpag at nabubulabog sa iyong magandang Tuesday. Di ba, ma'am?
15: Very good.
14: Alam niyo ba mga kaibigan, noong May 28 is the Philippine Flag Day. Before his return to the Philippines to resume the revolution, General Emilio Aguinaldo had the flag sewn in Hong Kong. And this was the flag displayed during the Declaration of Independence on June 12, 1898 in Cavite, Cavite, which since then, with minor modification, had some of the national flag of the Philippines. And on February 12, 1998, President Fidel Ramos signed a Republic Act 8491, known as the Flag and Heraldic Code of the Philippines, prescribing the code of the national flag, anthem, motto, and the cost of arms or the coat of arms, and other heraldic items were devices and devices of the Philippines. And under Section 26 of this code, the official celebration of the flag proclamation in 1965 by President Diosdado Macapagal, and this day commemorates the date when the Philippine flag brought home by the general by General Emilio Aguinaldo rather was first unfurled. Eh, ngayong araw na ito mga kaibigan, nanggaling sa Hong Kong yung ating flag. Dito, unang iwinagay Y. Dito sa Pilipinas ngayong araw na ito. Dito lang, syempre pa. Di ba, ma'am?
15: Very good!
14: Yeah, something for you to know, mga kaibigan. 12:35. Naku, pag mainit, sumbitero. Yung sumbitero, mga kaibigan. Tawag dyan, the dirty ice cream. Anyways, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga nagagandahang mga awitin at tugtugang. Tunay nga naman nagpapaindak sa inyo mga kaibigan. Bumubuhay sa inyong mga kaurat-uratan at kaugat-ugatan, kaurat-uratan, masel-maselan. Habang nagmamaneho yung mga drivers na parang ganun kaya mga kaibigan. Pagkatapos nyo kumain ng parang halian, kayo inaantok O, parang sawa. O, are, mapagising sa inyo dinay. Dito lang siyempre pa, Big Rage na Big Sound. Boom!

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailian, amoy mo nga tanta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo itoy launyon. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
2: Nutty Felt Boy, not Big Sound FM. Well, we've already had

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs.
2: Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents.
1: Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo.
2: Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. Di kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ayun ang pinapinanin.
2: Opo.
1: Tapos panganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: 95.9 Big Zone FM at Big Radio. Magandang hapon! It's me once again, mga kaibigan, Big Jerry, checking in for 3 solid hours all the way till 6 o'clock on a beautiful Tuesday. Mga chusy, yan. Buti naman, umaaraw na naman. Tignan mo talaga, unpredictable ang weather dito sa Baguio, mga kaibigan. So, be careful. Sometimes, you think it's sunny, and all of a sudden, it's going to rain. Hindi mo dala yung payong mo. O, diba? O kaya, pili mo, nag-foggy. Tapos biglang umaraw, ang init, kapal ng jacket mo. Samahan nyo na naman ako, mga kaibigan. At syempre, ilabas na naman ang pambansang tinapayang pandesal. Yeah, baby. Kasama ng kape. Merienda na naman, mga kaibigan, ha? 3:20 na. And of course, ang ating temperatura ngayon dito sa Baguio, we are experiencing a 26 degrees Celsius temperature and the chances of rain is 34%, humidity at 77%, wind is traveling at 5 kilometers per hour, light rains, mga kaibigan. All right. To start with, of course, we have Sabrina Carpenter's Man Child. Dito lang siya, Riva, Big Rage na Big Sound Pa!
1: Okay, kayo!
2: Oh, boy.

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Ang programang Big Afternoon Disco ay hatid sa inyo ng Pagcor.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987, Milandes Houseware Living Room.

0: Natilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbary Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM!
4: Let's get jiggy! From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisao sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, Poro Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
1: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
3: Big Jerry na on Big Sound FM.
4: 95.9 Big Sound FM, synchronized watches, 14 minutes after 4 o'clock. Ako pa rin po yung nagkat Big Jer, of course, second hour, all the way till 6 o'clock on a Tuesday edition, mga kabigan. O, di ba? Bongga-bongga pa rin, mga kabigan. At, traffic na daw. Nakaw, tunay nga naman. Mga pogging drivers on the road, please drive carefully, move your people better and safer. Anyways, alam niyo ba mga kaibigan, para maging successful sa buhay, kailangan mo ng malinaw na direksyon, tamang ugali at disiplina sa sarili. Di ba, ma'am?
5: Very good!
4: Yes! Walang pampaswerteng sikreto. Yan, walang pampaswerteng sikreto ito, kundi kombinasyon ito ng mga araw-araw na decisions at tamang mindset. Di ba? Siyempre, ito mga mga pangunahin dapat mong gawin para umasenso at magtagumpay sa buhay. Yep, magtakda ng malinaw na goals, okay? Tukuyin ang pangarap, alamin kung ano ba talaga ang kahulugan ng success para sa iyo. All right? And of course, gawain smart ang goals, siguraduhin specific tiyak ang acronym ng SMART, mga kaibigan, ay specific. Make sure to be very specific and measurable, achievable, of course, realistic, and time-bound, mga kaibigan, right? Ang inyong mga goals. Isulat ang inyong mga plano. Ha? Isulat nyo. Yung iba lang drawing. Drawing naman talaga, di ba? Pero dapat, yung plano, dino-drawing muna. yung mga architect, di ba? Nia-drawing muna yung plano para kung ano, yun ang ipapatayo. Di mo, ma'am?
5: Very good!
4: So, ibig sabihin nito, isulat ang plano at mas madaling sundan ang pangarap kung mayroon kang roadmap o gabay araw-araw.
5: Very good! Ha?
4: Siyempre, ito pa mga kaibigan, magkaroon ng disiplina at tamang habits. You know, a good habit. Make it a good habit waking up early in the morning and tuning to Big Sound FM at Big Radio. Diba? Ugaling gumising na maaga at binibigyan ka nito ng mas maraming oras para magplano at magtrabaho. Diba kasi mga kabihan, diba nakalisa sa rep, diba? Refrigerator, may listahan doon, nakalagay doon, no? Kung anong gagawin mo every morning. Yung iba nga, the menu, diba? Ano masarap na ulam ngayong umaga, ngayong araw na to, Monday, diba? Parang yun, diba? Nakaplano talaga, diba? So, ayan, pagising na umaga, iwasan ang pagpapaliban or procrastination ang tawag doon. Gawin agad ang mga importanteng task bago ang mga libangan. Huwag nang ipagpabukas pa kayong mga gawain, Dinay. Kung alam niyo namang gawin ngayon, di ba, ma'am?
5: Very good!
4: Di ba, kunyari lang kung ano, puno yung lababo mo ng mga hugasan, wala pa naman tubig, pwede pa, di ba? Kung meron ng tubig sa gripo at nakatiwangwang pa rin doon, aba, eh tunay nga naman kinabukasan ni kay, ano ay, may kasama pang langaw. Di ba? And of course, yung mga nagtatrabaho na matutong mag-ipon at mag-invest. Yan, mga kaibigan. Ito po ay ayon sa mga financial tips, right? Mahalaga magtabi ng emergency fund at palaguin ang pera. Didn't you know that? Yung mga Chinese have their own businesses, you know? Eh, pag ikaw ay isang empleyado na nagtatrabaho sa isang kumpanya, even though you call yourself the president of the company or mataas ang iyong ano, like general ka, something like that, sa sundalo, sa police or ano, ikaw ay general, there will come a time you will retire, and by that time na nag-retire ka na, abay, ano'y papamana mo sa anak mo? Ligay wala, di ba? Kaya ang principle kasi ng mga Chinese kahit hindi nakapag-aral is business, right? At pag tumanda na, eh pasa-pasa na yung ano, kunyari nagpatayo ng restaurant o hotel, something like that, di ba? Eh tuloy-tuloy ang kanilang business, pamana nga lang. Depende lang kung yung pinagmanahan mo eh medyo mali, edi lugi negosyo, di ba? So, if you love your children, you have to have your own business, di ba? Naturally, sa mga Pilipino, ano mo na? Tindahan, groceries, you know, di ba? Restaurant, kainan, di ba? Kasi yun ang mga necessity, di ba, ng mga Pilipino. Di ba, ma'am?
5: Very good!
4: Siyempre, patuloy na mag-aral at mag-grow every day to whatever what keeps you busy sa inyong trabaho, di ba? You have to upgrade the skills, right? Huwag tumigil sa pag-aaral ng mga bagong kaalaman na may kinalaman sa iyong trabaho o negosyo. Diba? Tama yun, di ba? O kaya tayo minsan ay naiiba na. Di ba? Para ma-practice naman yung mga utak, magbasa ng mga libro. Yan, matuto mula sa karanasan ng mga taong nagtagumpay na. Didn't you know that rich people, when you go inside to their house, you will see like there's a bunch of books right there, parang mini library or something like that. Ibig sabihin eh, ayan, nagbasa sila. Now, they have achieved everything what they want, lalo na yung mga attorney, mga senador. Yan. Kita mo mga bahay nila, daming libro, di ba? Eh, matuto magbasa, di ba? Tignan mo nga naman, yung example na lang natin, di naman lahat, di ba? Yung pag bumasok ka sa bahay ng isang mason, hindi ko rin ni-small yun, di ba? Yung mason, yung naghalo na simento. Pagpasok mo sa bahay niya, anong meron? Wala, di ba? Yung bahay niya, kwadrado. Open book talaga, di ba? O, di ba? Wala kang makita, puro mga, siguro, mga litrato, di ba? Ang pagkakaiba lang nun. Di ba? So, magbasa ng mga libro. At, syempre, tanggapin ang feedback. Of course, gamitin ang puna ng iba para mas mabuti pa ang iyong sarili. You know, you have to learn by your own mistakes. O, di ba? Yan ang mga konting kaalaman, ha? Para magkaroon kayo ng linaw at direksyon, ha? At disiplina sa sarili, tamang pag-uugali upang umasenso. Di ba? Those are, you know, good advices coming from the whole staff. Something for you to know, mga kaibigan. Anong sagot? Ay, kasi kayaan! O, diba? Punay nga naman eh. 21 after 4 o'clock and isang magandang bagsak din para sa inyo. 11-minute music sweep. You can find it only here on its finest. Big Rage na. Big Sound Pa!
6: Okay, kayo!
7: More music in the mix.

0: The best of the best music with Big Jerry.
1: The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
4: Wala pare.
3: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain.
3: Tamang oras ng pagtulog.
4: At tamang oras magpapawis.
3: Para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon.
3: Tamang oras na para...
4: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito.
3: Share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga pare ko.
3: Hilib ako sa'yo sa sipag mo.
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang sarap ng natural.
5: Available
3: at the generic pharmacy and other drugstores near you.
6: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
9: Wow, galing.
8: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
9: Wow.
8: Nakatulog na siya magdamag.
9: Wow.
8: Gumaling na po siya hanggang umaga.
9: Wow. Di
8: na po umulit.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Best of the best. Music all day.
0: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
2: Best of the best, best of the best, best of the best. Big Sound FM.
10: Let's get jiggy. From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco. Big Jerry on the mix. Only here on 95.9 Big

0: 95.9 Big Sound FM, Young Men's Christian Academy, YMCA, mga kaibigan. O, di ba, by the village people, traffic na naman, sabi ni paring Randy Aquino dyan sa Managilian Road. Traffic na naman kasi alas 5:30 na, mga kaibigan. We'll be pausing for our moneymakers commercial muna.
1: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa, dito sa Lexan, pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM. Best of the best.

God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
2: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ng gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve serve the best.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa na 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Yun ang pinapinanin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, danawang besta, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Dudumteng, di pupusay, iti ay ayatintay di biya, mabantay lang sa dya, juices, funeral homes, tanasaya, di pa nagtaripado da, tawang, idasdasita, namak ng wan, humendong na kurawa, di juices, funeral homes, at tagchapil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Biday, San Fernando City, La Union, ken adlabay sa agada sa dya, bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Lascut, Candoy City, Ilucosur, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, kenti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices, Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, mabalintayo, nga kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9-0927-683-29-08-0927-683-29-08 or 0919-991-2188. Juices, Funeral Homes, si pupuno, nga ang serbi,

0: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Call or text 0947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMAR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1 Plus 1.
2: Marami ang nagtatanong kung anong sabon ang gamit ko araw-araw. Big deal sa karamihan. Pero sa akin, simple lang. Gandang natural naman ang kinalabasan. Ang iba, paiba-iba o papalit-palit ang gamit nilang sabon araw-araw. Sa akin naman, iisa lang. Pero super sulit naman ang dulot niya sa kutis na dapat alagaan. Kaya naman, ang gamit ko araw-araw ay Gandang Natural Guava with Neem Soap and Germ Fighting Action. Di mo kailangang papalit-palit ng sabon, girl. Para sa gandang natural, Gandang Natural Guava with Neem Soap and Germ Fighting Action.
3: This is another product of JMAR Marketing. Available na sa mga suking gindahan, butika, drugstores, supermarkets at groceries dito sa inyong lugar.
4: Masayang pamilya. Barkada.
5: No! Yes!
4: At higit sa lahat, ang buhay na masigla. Pero alam mo ba, na sobrang dami na ang nagkakaroon ng problema sa puso? Hindi lang sa relasyon ha, yung literal na sakit sa puso ang pinag-uusapan. Kaya naman Kasanga, dapat may sapat na fiber, protein, and omega-3 ang ating katawan. Tulad ng pamilya ko, umiinom kami ng Mark Juice. May chia seed kasi, punong-puno ng protina na siya ring mag-aalaga sa puso ng bawat isa.
6: Honey!
4: Okay, Tam? Pusong mapagmahal at tunay na masiglang pamilya.
7: Mag-Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with chia seed.
4: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at drugstores dito sa ating lugar.
8: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
9: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang

0: Gising na tayo mga kasanggang good morning! Magandang araw ng Wednesday, middle of the week na po tayo. Ba? Okay na naman ang ating buhay, no? Maganda pa kayo kinig time. Good morning sa lahat ng mga drivers natin ang mga kasama. Nagising ngayong umaga. Good morning sa lahat ng mga kasangga natin na medyo nabuyat kagabi. Abay, dapat po tayong uminom mga kasangga naming minamahal ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ang binaghalo-halong gatas ng prutas with stevia. Ang inyong kasanggag James Agustin Baniaga po ang inyong kasama sa oras na ito. Oy, bati ko nga pala, magandang umaga, ano? Kay retired Colonel Arnold Dulnuan. Nakikinig pala ang aking kuyang na yan. Nabagnag sa pamanong ko. Timplaan mo din na ni Manang Miyang di Mark Juice 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ay, teka, mali pala. Mark Juice 9-in-1 juice drink pala yon, hindi pala chocolate, no?
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ay, nako. Anyway, it's a Wednesday morning na naman, middle of the week. Ika nga, lagi po natin sinasambit yan at ngayon po ay 27 na sa buwan ng Mayo mga kasangga. Binabati ko ng magandang araw lahat ng mga may kaarawan sa araw na ito. Alam niyo, pagka ganitong Wednesday, ang dami hong mga kasangga natin na sadyang ang feeling nila ay paparian na ang weekend. Ano? At pagka-weekend naman, ang daming mga ginagawa, mga kasangga. Nandyan sa pagsuswimming. Yan ang gustong-gustong gawin ni Angela.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Lalong-lalo na daw pagka-night swimming. Naks naman talaga. Tapos meron pang dalang inuming Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Yan ho, yung punong-puno ho yan ng vitamina dahil napakarami pong halong prutas yan. At yan po ay pinalasa ng stevia po natin. Kaya sa mga kasangga natin, ha, pag swimming, ha, ingat tayo mga kasangga. Mahirap na, baka tayo'y malunod pa. Abay, mahirap. Kaya dapat alerto ho tayo lagi. Ano? Ed naman po, yung kasangga James Agustin Baniaga ngayong araw ho ng Miyerkules sa ating programa.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Kung pagbibilian lang, napakarami dyan. Pero ang lagay, kamusta naman? Kaya ako, di naman sa nagpaparinig, may basehan at resulta lang naman.
3: Sis, ano na naman yan? Sino na naman yung kausap mo?
2: Wala lang. Yung iba kasi, di mapakali sa iisa, wala silang contentment, ika nga.
3: Naku, parang may karibal ka.
2: Hindi naman, ang kukulit lang kasi. Pabalik-balik ang kanilang tanong sa akin. Kaya yun, pabalik-balik din ang aking sagot sa kanila.
3: Eh, anong pabalik-balik mong sagot sa pabalik-balik nilang tanong?
2: Simple lang, gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Oh, alam mo nang sagot ah, baka naman pati ikaw, pabalik-balik din akong tatanungin.
4: Para sa skin whitening soap na hindi mahapdi sa balat, gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, botika, at drugstore.
5: Dito sa ating lugar.
1: Magbabalik ang ating kasangga at kalusugan.
6: Nagpapatuloy ho tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ito pa rin po ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga na yung magpailang ang panagdangdangag papagayang may idaan ay bag nga oras kan panahon manan. Iti intay panagkakadwa, iti laiting nga gundaway. At tayo po yung mag-uusap ano, sa isa sa mga ingredients na nakalagay sa ating produktong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix. Okay, tunay na bigas, tunay na wagas with stevia. Okay, ito pong sa atin mga kasangga, nais ko lamang pong anuhin ito, linawin ano. Itong brown rice coffee natin, it's an extract po na nakalagay dito sa ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy. And aside from that, hindi lamang ho yung brown rice coffee or brown rice extract ang nakalagay dyan. Kaya nga po, 10-in-1 po ito kasi nga po meron ho yung agaricus blase moril mushroom, merong alkaline powder, merong yung tawag natin na brown rice extract, merong mangosteen extract, meron din ho yung laman na moringa powder, purple corn extract, spirulina powder, stevia at saka yung tongkat ali. Halos lahat ng mga ito ay napag-uusapan natin mga kasangga. Pero ho, for this time, etong ating tutumbukin, ano ho, para sa ating produktong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia, ay ito hong brown rice extract. Alam nyo mga kasangga, itong brown rice extract na ito ay isa ho sa may content na maganda sa ating katawan. Ibig sabihin yan, kasama ho dyan sa mga ingredients na binanggit natin kanina, itong brown rice na ito. At mahigit sa lahat mga kasangga, extract ho ang pinag-uusapan natin dito. Lagi kong sinasabi ito, hindi ito coloring, hindi ito flavoring, kundi extract. Ibig kong sabihin yan, mismo ho, doon sa brown rice na yan, kinuha natin yung nakalagay dito sa ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia. Kaya ho namin iniisa-isa itong mga ito. Pag sinabi natin with stevia, meron hong nakalahok na stevia dyan, daytaap po iti inusar tayo kas bilang pampalasa. Oo, kasi pagka pinagsama-masama mo lahat yan at walang timpla ng stevia mga kasangga, abay hindi ko lang alam kung may papaliwanag natin ang lasa at kung pwede nating iinumin everyday. Yung mga nagsasabi na ito purong brown rice, kung meron naman hong creamy yan o meron naman ho kayang tablespoon of sugar, ay hindi ho natin masasabing brown rice yan. Pag sinabi natin brown rice mga kasangga, ibig sabihin puro, wala hong ibang laman. Pero ang pinag-uusapan natin dito, brown rice coffee creamy, okay, extract ho ang pinag-uusapan natin kasi ho, dinagdagan ho natin ng iba't ibang klase pa po ng herbal na nakakatulong, okay, sa ating katawan. Bakit? Ito bang tongkat ali, hindi maganda sa katawan natin. Maganda ho yan, lalong-lalo ho sa mga ugat-ugat natin na maliliit mga kasangga. Itong spirulina powder, alam naman po natin na ito hong spirulina mga kasangga ay isang klase ho ng algae na napakaganda ang naibibigay sa ating katawan. Kaya nga po yan tinawag na superfood, gawa po ng kanyang naibibigay na ginhawa at saka tulong sa ating pisikal na pangangatawan. For now naman, itong pag-uusapan natin, itong brown rice extract na inilagay natin, okay, dito sa ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. Alam ninyo mga kasangga, itong nakalagay na ito ano, ay hindi basta-basta. Kaya nga nung unang panahon ay ito ang kanilang mga kinakain. Bagamat for now, meron pa naman tayong nakukuha niyan. Marami pa naman na pagkukunan mga kasangga. Kaya sa mga researcher ho natin, ano, ng JMAR Marketing, ay hindi ho tayo nag-atubili na kunada nga, ikabil tayo, dahito iti napintas, iti bagi, iti sagtumunggal maysa. Alam ba natin na itong brown rice, mga kasangga, ay one of the best na rice, okay, na niluluto. Okay, ng mga espesyal na mga kainan. Ito hong brown rice na ito, noong mga panahon, mga kasangga, na pagkakumain ang tao nito, ay masarap ang tulog. Napakasarap po ang tulog. Mahimbing kanyang tulog. Kaya nagtataka kayo malamang na pagka uminom kayo ng ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1, ay talaga namang kayo'y aantukin. At kayo'y makakatulog at maganda ang ating pagpapahinga. Alam niyo kung bakit? Kasi ito po pala ay natitreat po niya yung insomnia. Ibig sabihin, pag ang isang tao ay merong insomnia, alam natin ang insomnia mga kasangga ay isang napakasakit ano, na klase ng karamdaman. Alam niyo kung bakit? Simple lang, hindi ka lang makatulog naman. Ano? Pero alam natin na ang tao kailangan niya ng pagpapahinga. Mahirap matulog sa gabi, tapos kung makakatulog man, lagi nagigising, makakatulog siguro yung mga isang oras, dalawang oras, tapos magigising, tapos higit sa lahat, kapag nakatulog naman ng medyo okay-okay, nagigising naman ng maagap masyado. Kaya tuloy, ang bagsak ho niyan ay siyempre, uneasy tayo pagdating ng araw, di ba? Pagka sa umaga na, uneasy na kasi nga hindi nga kumpleto ang tulog. At alam natin, pagka hindi kumpleto ang tulog ng isang tao, mainit ang ulo, di ba? Irritable eh. At saka nagkakaroon ho yan ng talagang daytime tiredness or sleepness na tinatawag natin. Walang naibibigay na maganda ang insomnia. kahit sabihin natin na okay lang ako na ang duty ko gabi kasi may insomnia ako, hindi ako nakakatulog, di ba? Pero at the end of the day, mga kasangga, alam natin na ang hindi natin pagtulog ng kumpleto ay nakapagbibigay ng malalang karamdaman sa ating pisikal na pangangatawan. Kasi mantakin mo ha, you're going to work for the whole day. O, diba? So lahat yan nagagamit. Mula sa daliri, mata, ilong, bunganga, lahat nagagamit yan. Tapos hindi walang makapagpapahinga. Naku, napakahirap po yun mga kasangga. Kaya nga ho, itong tinatawag natin na brown rice ay nilalagay po niya ang ating katawan sa tamang pagpapahinga. Okay? Maganda ho ang dulit nito sa ating katawan. Mantakay mo if you're going to go to your bed, pag-edam pa lang, makaturog kan gayam, agat nagsiyaat, iti panagbiag. Okay? Babalik ako maya-maya, itutuloy natin ito, mga kasangga.
1: Ano ang kulay pulang prutas na alam mo? Malamang marami yan. Pag

0: maging sa Indonesia.
1: Tumitimbang ng 7.5 kilograms.
0: At lagi itong kinakain ng mga taga-Indonesia.
1: Dahil malaki ang naitutulong nito sa mga may sakit na diabetes.
0: Dahil sa magandang naidudulot nito sa ating pancreas
1: na siyang nagsusupply ng insulin at a constant level.
0: At mayaman din sa calcium para sa ating mga buto.
1: Ang red fruit na ito
0: ay ang tinatawag nating buamera.
1: Isa sa mga pangunahing ingredients sa ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix.
0: Tulad ng mga tao sa Indonesia,
1: pwede mo nang araw-arawin
0: uminom
1: ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix
0: na may kasamang red fruit.
1: Buamera!
0: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
1: groceries,
0: at supermarkets dito sa ating lugar.
2: Wow! Bagong paligo!
3: Pormang panalo!
2: But why you are always scratching, baby?
3: Ah, alam ko na.
2: Meron kang kati-kati.
3: Ang hirap pigilan, di ba?
2: To stop scratching your kati-kati,
3: meron akong solusyon dyan.
2: Alam mo na ba na ang guava leaf
3: o yung tinatawag nilang Sijum Guajava
2: ay mahusay magpagaling sa mga kati-kati,
3: maging sa mga sugat
2: at iba pang mikrobyo na dumadapo sa ating mga balat.
3: Kaya naman, to stop scratching your kati-kati,
4: magandang natural with guava neem soap with germ-fighting action.
5: This is another product of JMAR Marketing.
6: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
7: Tama ang pag-e-ehersisyo everyday
8: upang lumakas ang ating resistensya
7: at makaiwas sa anumang karamdaman.
8: But don't forget that after your exercise,
7: tumimpla at uminom ng Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
8: Ito ang kapeng may brown rice extract,
7: purple corn,
8: at stevia.
7: Ang sarap talagang pagpawisan.
8: Pag naka-Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix,
7: tuloy-tuloy ang pag-exercise kasangga.
8: Ang Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with brown rice extract
7: ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
8: groceries,
7: supermarket,
8: butika,
7: drugstores dito sa ating lugar.
9: Magbabalik ang ating kasangkat kalusugan.
10: Alam mo, papagam, tuloy-tuloy tayo at iprograma tayo ang kasanggad kalusugan. Ito pa rin po yung kasanggang James Agustin Baniaga. Magandang pagkikinig time sa lahat ng mga kasangga natin, ano, na ngayon ay umiinom ng ating tinatawag na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with stevia, ang tunay na bigas, tunay na wagas. Kaya naman binabati ko ng isang magandang umaga itong mga kasangga natin. Magandang araw ho sa inyo mga kasangga. Itong laging tumatangkilik ng ating mga produkto ni Apo Adamson Bakali, yan, ni Ma'am Adoracion Ramen. Magandang pagkikinig time po sa inyo at maraming salamat sa inyong pagkikijoin mga kasangga. Si Ma'am Marjorie Lorimar, ganun na rin kay Marosans, okay, sa taga Marosans. Magandang pakikinig time, okay, ni Nyat, naganda na ito yan, ni Ma'am Raquel, yan, good morning po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programang Kasanggad Kalusugan. Itutuloy ho natin mga kasangga ang ating usapin para dito sa ating brown rice extract na isa sa mga ingredients na nakalagay dito sa ating produktong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with stevia. Ito ho'y ang binanggit natin kanina. Ano? Maganda ho ito sa may insomnia, mga kasangga. Alam natin na itong brown rice na ito ay malimit pagka, 'di ba? Sabi nila pag brown rice ang yung kanin, sabi nila social, 'di ba? Sabi nila carb daw iyan, 'di ba? Kaya kuminsan parang hindi maganda. Alam niyo mga kasangga, itong mga researchers natin sa JMAR Marketing, ayan sa research po natin, nakita nila abang sila nagre-research, ito pala ay napakaganda sa may insomnia dahil nagbibigay ho pala ito, mga kasangga, ng magandang kapahingaan ng ating katawan. Kaya naman po sa mga hindi makatulog, parang baliktad yan. Pag sinabi natin kasi noon na coffee, kape nakman, tamnon hanak makatulog. You know? Pero so, ito sa atin, iba naman. You're going to take this coffee. Itong brown rice coffee na ito ng Mark Cafe ay para sa ganun ay ma-relax ka. Makatulog ka ng mahimbing, gumanda ang iyong pakiramdam at higit sa lahat mga kasangga ay mayroon kang kumpletong pamamahinga. Di ba? Hindi lang yan ang naibibigay nito. Ang brown rice kasi mga kasangga, alamin natin ano, ito ho ay rich in essential minerals. Katulad ho niyan, meron ho itong manganese, merong iron, merong zinc, meron din hong phosphorus, merong calcium, selenium, magnesium, nya pa, potassium, di ba? And it includes
3: yung B vitamins at saka yung vitamin 1, yung thiamine po mga kasangga. Even vitamin B2, B3 at saka B6. Okay? Kaya nga po ito, pagka bumili ka, titignan mo ho yung presyo ng bibilhin mo mga kasangga, ay malayo ho sa amount ng binibili natin na yung tipong tulad ng mga ibang mga rice na kinakain natin. And as a son of a farmer, mga kasangga, ngamin dimakal tayo matitaltalon, may baybayag namin dati apo na imulam. 6 months. Mantakin mo yan. If you're going to plant this one, you will wait for 6 months. Itong brown rice na ito. Yung iba ho ngayon, mga kasangga, hindi naman ho sa paninira, no? Yung mga kinakain natin ngayon, ay alam nyo ba kung paano yan tumubo? Alam nyo ba kung paano yan? Pinabilis na po yan. Actually, meron nga tawag rakatak eh. Oo. Tipong mga 3 months o kulang 3 months, pwede mo nang anihin. Tapos iluto mo na. Pero paano ba yung pinalaki? Hindi lang sa bigas. Huwag daw hong lalayo. Sa bigas na lang. Oh, yan. Sabihin natin 3 months. Can you imagine that? 3 months na madali. Oh, parang yung 45 days ngayon. Parang hindi na lang ata 45 days yung chicken na yan ngayon eh. Oh, kaya ako, hindi naman sa pagmamalaki. Pagka ako bumili ng chicken na ulam, doon na ako sa ano, sa native. Alam niyo mga kasangga, sulit ka doon at saka sigurado ka na hindi pa 'yon kumbaga malasado, 'di ba? Mantakin mo. Etong brown rice, bakit sinasabi natin na nakaka-treat ng insomnia, mga kasangga? Alam niyo kasi, yung excellent source po ng ating pagtulog, mga kasangga, yung hormone na tinatawag na melatonin, ito ho yung hormone na ito. Siya ho yung tumutulong, okay, para ma-relax yung mga nerves, para ma-increase ho yung sleep cycle ng isang tao. Alam po natin mga kasangga, na pagka mayroon na hong problema sa katawan ng isang tao, ay mararamdaman natin yan sa pagpapahinga. Pagka sobra ang tulog, may problema. Ano? Pagka kulang naman ang tulog, mayroon din hong problema. Kaya dapat ho mga kasangga, habang maaga pa, ano, hindi natin ina-advise na sabihin natin pang senior citizen lang yan. Para lang kadigit lalaki, bakit digitan? Digitan 60, 70, titawan na isuda lang. No, it's not. Alam niyo mga kasangga, dapat ngayon pa lang ay atin na hong ugaliin, ano? I-check ang ating mga pagkain, lalong-lalo na sa ating mga anak, ano? Pagka 18, 19, parang tingin natin malakas pa ang katawan mga kasangga, pero hindi. I used to tell my son, na sabi ko sa kanya, huwag masyadong sobra diyan anak kasi mahirap yung pagdating ng panahon, eh magkakaroon ka ng problema. O, di ba? So, habang maaga pa, kaya nga mahahaba ang buhay ng ating mga ninuno, mga kasangga. Kasi nga, simulat sa pool pa lang, ay ang kanilang mga pagkain, halos lahat yan ay mga organic. Wala pang fertilizer na nabibili, wala mga insecticides na yan, mga kasangga. Hindi mo pwedeng madaling lumaki ang puno ng halaman, ng mga pananim, ng mga gulay nung araw. Talagang ihintayin mo yung ano niya, yung cycle, kung kailan siya mamumunga, kailan siya magbubulaklak, mga tipong mga ganun. For now mga kasangga, halat instant na lahat yan, di ba? Alam natin yan, maraming gumagamit yan. Halimbawa pagka gusto mo magkaroon ng bulaklak yung halaman, i-sprayan mo lang, on the next day magkakabulaklak na yan, and then on the third day or how many days makalipas, at then itibunga na. Puro inalis to, puro instant garo. Di so nga tisakit tayo matapo, tibagi tayo, instant mo lang ang armuar. That is why we have this now. Kaya nandirito kami. Oo, mga kasangga. Itong sinasabi ko na brown rice extract, isa lang ito sa mga nilagay natin na sangkap nitong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix, tunay na bigas, tunay na wagas, with stevia na hatid sa atin ng JMAR Marketing. Meron pa akong dagdag dyan mga kasangga. Dapat ninyong malaman ha, yung mga nagsasabi na ayun pala yun. Ang sachet pala nun ay sasampu lang. Nako, mali ho yan. 12 sachet po ang meron sa atin. Ano? Dito sa ating mga produkto. At hindi lang yun mga kasangga. Baka maya-maya yung 12 sachet na yan, sasabihin ninyo, 12 sachet nga, pero ang problema naman, kakaunti lang ang laman. Mga kasangga, kaya ngayon 10-in-1. Kasi kailangan niya ng malaki-laking pakete. Ano? Yung 12 sachet natin na yan, ay 21 grams po yan. Okay. Pag naghambing po kayo sa mga ibang kape, alamin niyo po yon. Ilang sachet po ba yan? Magkano ang presyo niyan? Ilang grams ba yan? Mga tipong mga ganun. Pag maghambing kayo, sige, hambing nyo lang, okay? Kumuha po kayo, bumili po kayo sa inyong mga suking tindahan at ng inyong maranasan. Okay? So yan ang ating usapin para sa ating brown rice. Okay, tinatawag na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia. Ang tunay na bigas, tunay na wagas, hatid sa inyo ng JMAR Marketing. Ako po si James Agustin Baniaga. Babalik po ako maya-maya po lamang.
7: Si Ate Evangelina Soriano, always feeling refreshed and always feeling busog dahil sa pag-inom ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
11: Ako po si Evangelina Soriano, taga rito po sa Harbor Homes Project, Block 18, Lot 8 ng Halang, Naik, Cavite. Opo, ang beneficios sa akin ng Mark Juice ay, yun nga po, una, nakakatulong sa akin pag ako nagugutom, sa merienda ko, nagagamit ko siya, nakakapagpa-refresh fresh din ang katawan at saka sa digestive system ko, alam ko nakakatulong din. Siguro sinasabi nga doon glutathione daw na mayroon yun, eh sabi mo sa napansin ko, parang nga kung pumusi ang balat ko, no? At pasalamat nga po ako na merong Mark Juice. Kaya kung gusto niyo po, ay aminamin din po kayo ng Mark Juice.
7: Ang Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix with chia seed and stevia ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
9: Magbabalik ang ating Kasangkat Kalusugan.
10: At dyan na naman po tayo nagtatapos mga kasangga sa ating programang Kasangkat Kalusugan ngayong araw na ito. At ang aming pong dalangin sa inyong lahat mga kasangga ay magkaroon ng healthy pamilya, di ba? Kahit walang pera, basta healthy ang bawat isa, ika nga. Di ba? Yung mga produkto ho natin ng JMAR Marketing, digiti agdamdam magkapunod sa dinot ipakagatangan. Ngayon ang kadulit agtetext, ano yung kumusta nga eh? Matya natin pakagatangan dito, apo. Ah, sagma man o. Dagi-diyan ti damdamag daan niya. Actually, mga kasangga, pag pumunta kayo dyan sa mga butika, sasabihin niyo lang kung ano yung pangalan ng yung bibilhin at kanilang ibibigay sa inyo. Malalaman niyo na rin kung magkano yung presyo. O, ganun lang yon. Meron tayo dyan yung mga produkto natin. Huwag niyong kalilimutan, mga kasangga. Eto lang ho yung mga produkto natin for now na nandirito sa ating lugar, okay? Nandyan sa mga stores, sa mga supermarket, sa mga drug stores, okay? Baka sabihin kasi nung iba, meron kasi nagtatanong sa akin, totoo ba, kasama nyo ba itong klase ng kapeng ito? Sabi ko, ay hindi ho, iba po yan. Kasi magkatunog, di ba? O kaya tatanungin nila, sa inyo po ba ito, ilang grams po ba yan? Katulad nung ating Mark Cafe, may nagtatanong dyan, 21 grams po yan. Halos lahat ng mga sachet natin mga kasangga ay 21 grams. Yung Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 Coffee Mix, chocolate drink, kumakunakuma, ka 21 grams matlaeng. And dating na kung kunatayong natural blend tea mix with mangosteen, 30 grams ho yan, mga kasangga. Yung bago natin na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix, yan din po ay 21 grams din po yan. Okay? Kaya sa mga kasangga natin, patuloy na nagtatanong sa atin, kasi yung inihahambing tayo sa mga ibang produkto. Okay lang, ihambing nyo lang kami mga kasangga, pero itong sa amin talaga, yan ho talaga yung pagkadisenyo yan dahil sa ating yung food chemist natin, nirecommend niya na yan na kung ganito ang laman ng ating produkto at ito yung mga ingredients, dapat ganito siya ilalagay. Para sa ganun ay magkasa doon at saka tinatawag natin na eksakto. O, walang lamangan. O, di ba? Yan yun. Ito na muna. Magpapa-birthday muna tayo sa mga kaarawan sa araw na ito, mga kasangga.

May makarawan sa araw na ito. Happy, happy birthday kada kayo amin na po. Luto tayo manunti, pinaltaw. Muna saan dyan ko na da nga bilo-bilo. Kunami mo dyan may parados-dos. Huwag duduma, tiawag na nga may-may sa apo. Gaklase, itimakan. Happy birthday po sa inyo lahat. Okay hong mag-birthday mga kasangga. Dapat lamang na mag-celebrate tayo. Yun nga lang, titignan din natin kung ano yung ating mga inihahanda o kaya mga kinakain. Di ba? Sana doon na may mga celebration sa araw na ito. Happy, happy celebration po sa inyong lahat. Eto na muna ang ating verse of the day bago tayo magpaalam, engineer, sa Psalm 9:12. Ang sabi niya, hindi niya nakakalimutan ang panawagan ng mga pinahihirapan.

0: ito. Ako po ang iyong lingkod, James Agustin Baniaga. Maraming salamat sa inyong pagkikinig sa araw na ito. God bless us all. Babay na po!
1: Inyong narinig ang programang Kasangkat Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
3: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
4: Wala pare.
5: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
6: Dapat tamang oras ng pagkain.
7: Tamang oras ng pagtulog.
8: At tamang oras magpapawis.
9: Para healthy tayo lagi.
10: Gaya ngayon.
11: Tamang oras na para...
12: Oras na para ano pare?
13: Para mag-coffee break pare.
14: Mahirap namang puro na lang trabaho.
15: Kailangan lagi may katuwang tayo.
16: O ito,
15: share tayo.
16: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
15: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
17: Iba ka talaga pare ko ah.
18: Bilib ako sa iyo sa sipag mo.
19: Marie Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
20: Ang sarap ng natural.
21: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
22: God's law of love.
23: Dagiti sa nga puno abilin ti Dios. Umuna nga bilin awan ti dayawem a Dios mo no dilasisya. Pangduwa nga bilin di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo nga bilin laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pangupat nga bilin dayawem da ama ken inam. Panglima nga bilin di ka mamapatay. Panginim nga bilin di ka makikamalala. Pangpito nga bilin di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family. Unconditional love.
2: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio.

0: EZXO AM Kabataduan City, 95.9 Big Sound FM Baguio City, 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union, 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, 95.3 Big Sound FM Kawayan Isabela, 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan, 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol, Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning! Araw po ngayon ang Wednesday holiday. May 27, 2026 mula sa Cabanatuan City. Ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm. At sundan niyo po kami sa ating pong TikTok account na Vanguard Balita.
1: Vanguard Balita. At narito po ang ating mga headline. Solid Black sa Senado. O SB 11 nag-walk out dahil sa remote voting proposal. Marcoleta umamin sa kasalanan batay sa kanyang mga pahayag mismo ayon kay SOJ Remulla. DOJ kay Jimmy Bondoc isiwalat ang kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa.
2: Sa iba pang ulo ng mga balita, Super El Nino, isang malawakang banta sa Pilipinas. Lapid at Cayetano, siblings, nagbiro sa plenaryo, suman, mahablang ka at mahal kita, nagpaaliw sa Senado. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ang koneksyon ng mais at mahablang ka sa El Nino phenomenon.
1: Vanguard Balita. Vanguard Balita. Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Miyerkules, nag-init ang sesyon sa Senado matapos tangkain ng mayoriya na amyendahan ang rules ng plenaryo para payagan ang remote attendance at voting ng mga senador. Kabilang dito ang nakadetain o posibleng maharap sa kaso. Ayon sa ulat, pinangunahan ni Senador Juan Miguel Zubiri ang 10 senador mula sa tinaguriang SB 11 o yung Solid Black 11 na biglang lumabas ng plenaryo sa gitna ng debate. Sa sesyon, kinwestiyon ni Senador Erwin Tulpo ang umano'y pagmamadali ng mayoriya at pagtalakay sa naturang panukala. Ayon pa rin sa ulat, nag-react si Senador Jinggo Estrada habang lumalapit sa kapwa senador habang sinusubukang pakalmahin ang ilang miyembro ng mayoriya ang sitwasyon. Dito na umano tumayo si Zubiri at sinabing, "Let's go, let's go." Kabilang sa lumabas sina Senador Bam Aquino, Francis Pangilinan, Riz Ontiveros, Sherwin Gatchelian, Panfilo Lacson, JB Ejercito at Erwin Tulpo. Sa minority o si minority leader Vicente Soto III naman ay nanatili sa loob at iginiit na wala ng quorum at dapat lang i-adjourn ang sesyon.
2: Sa ibang balita, iniulat ng ombudsman na isinama sa ebidensya ang sariling mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa mga kasong plunder at indirect bribery kaugnay ng umano'y 75 million pesos na donasyon. Ayon kay Ombudsman Secretary Jesus Crispin Remulla, mismong mga sinabi ni Marcoleta sa telebisyon at sa Commission on Elections ang nagsilbing pangunahing batayan ng reklamo. Aniya tila pag-amin na raw ito ng senador na umano'y pagtanggap ng pondo mula sa mga kaibigan at taga-suporta. Sa isang panayam, binigyan din ni Remulla na hindi gawa-gawa ang mga akusasyon at nagmula mismo ito sa mga public statements ng senador. Sa ulat ng sa mga ulat, ang naturang 75 million pesos ay nagmula umano kina dating Kongresista Mike Defensor at iba pang pribadong individual. Pinag-aaralan din kung ito ay naideklara sa required na SALN at campaign disclosures.
1: Vanguard. Samantala, pinaimbestigahan na ng DOJ o Department of Justice si abogado at singer na si Jimmy Bondoc matapos sumanunitong magpahiwatig na

0: alam siya sa kinaroroon na ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nagpadala na ang DOJ ng formal letter kay Bondoc upang hilingin ang anumang impormasyon na makatutulong sa paghanap sa senador na naharap sa arrest warrant kaugnay ng imbestigasyon ng ICC o International Criminal Court. Giit ng DOJ hindi maaaring gamitin ang attorney-client privilege bilang dahilan upang hindi makipagtulungan ng autoridad lalo na kung may posibilidad ng obstruction of justice. Sa panig naman ni Bondoc, sinabi nitong handa siyang sumunod kapag natanggap ng opisyal na liham. Ngunit itinanggi niyang alam nila ni Attorney Israelito Torion ang lokasyon ni De La Rosa. Samantala, nanawagan ng DOJ kay De La Rosa na sumuko at sundin ang proseso ng batas habang nagpapatuloy ang paghanap sa kanya ng mga otoridad.
1: Samantala, inaalerto ng mga eksperto ang posibleng pagdating ng Super El Nino, isang matinding yugto ng El Nino Southern Oscillation na nagdudulot ng malawakang pagbabago sa panahon sa buong mundo. Sa Pilipinas, inaasahang magiging iba-iba ang epekto depende sa rehiyon. Sa Hilaga at Gitnang Luzon, inaasahan ang matinding tagtuyot at pagbaba ng tubig sa mga dam. Sa Southern Luzon at Bicol, posibleng sa salita naman ng baha at tagtuyot. Sa Visayas, maapektuhan ang industriya ng asukal at pangingisda. Sa Mindanao, partikular natatamaan ang mais, pinya at iba pang mga pananim. Ayon sa historical patterns noong 1982 hanggang 1983, 1987 hanggang 1998 at 2015 hanggang 2016, nagdudulot ang Super El Nino ng matinding drought at malaking pinsala sa ekonomiya. Tinatayang maaring umabot sa 100 bilyong piso ang epekto nito kung hindi maaagapan. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na kapag mas mainit ang bahagi ng Pacific Ocean ng higit 2 degrees Celsius, lumalakas ang El Nino at nagiging mas matindi ang epekto nito sa Asia, kabilang na ang Pilipinas. Ayon sa mga forecast, may mataas na tsansa na pumasok ang El Nino sa ngayong taon ng 2026, kaya pinapaigting ang paghahanda ng agrikultura, tubig at enerhiya upang mabawasan ang posibleng pinsala.
0: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at siyempre sundan niyo po kami, follow niyo kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Isang naging maganda ang araw kahapon, yung pagsisimula ng sesyon sa Senado. Nagkaroon po ng nakagagaan ng loob na eksena sa plenaryo ng Senado sa gitna ng seryosong talakayan ang pag-usapan ng ugnayan ng ilang senador sa pamamagitan ng simpleng pagbabahagi ng pagkain. Batay po sa pangyayari, pinasalamatan ni Senadora Pia Cayetano si Senador Lito Lapid sa patuloy na pagpapadala ng mga pagkaing tulad ng mahablangka at suman sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang political bloc. Dahil dito ay napangiti at natawang ilang nasa session hall bilang tugon. Pabiro namang sinabi ni Lapid na gusto ko po kasing malaman mo na mahal kita. Nagad namang ikinatawa ng mga kapwa senador. Dito naman ay pumasok ang dagdag na biro ni Senate President Alan Peter Cayetano, kapatid ni Senator Pia, na nagtanong kung bakit tila mas espesyal ang natatanggap ni Pia kumpara sa kanya. Sabay biro nito tungkol sa kanyang diet at pagiging health conscious. Sa kabila ng seryosong mga usapin sa Senado, ang maikling palitan ng biro ay naging sandaling pahinga at aliw para sa mga mambabatas.
1: At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng mais at mahablangka sa El Nino phenomenon. Kapag, alam niyo ba, kapag kumakain tayo ng mahablangka na may mais, bihira nating iniisip na may connect ito sa hangin sa gitna ng Pacific Ocean. Ang mais ay hindi katutubong halaman sa Pilipinas. Galing ho ito sa American o Americas at dinala lang ito dito sa atin ng mga Espanyol noong panahon ng Manila-Acapulco galleon trade. Pero paano ba nakakatawid ang mga barko noon sa napakalawak na Pacific Ocean? Dahil yan sa trade winds na tinatawag. Ito ho yung mga hanging tuloy-tuloy ang direksyon dahil sa pag-ikot ng mundo at init ng araw. Itinulak ng mga hanging ito ang mga galyon mula Mexico o Mexico papuntang Pilipinas. Pero ang parehong trade winds na tumulong magdala ng mais ay konektado rin sa El Niño. Ang pinakamainit na bahagi ng Pacific Ocean tulad din ng mga galyons ay karaniwan ay tinutulak ng trade winds papunta sa Pilipinas. Pero kapag humina naman ang trade winds, lumilipat ang mainit na tubig sa Pacific papuntang Amerika sa halip na papalapit sa Pilipinas. Ang resulta, ito po yung El Niño. Mas kaunting ulan sa Pilipinas, tagtuyot at apektadong ani pati na ang mais. Kaya sa bawat kutsara ng Maha Blanca, may mais, may kwento ng pandaigdigang hangin, kalakalan at klima mula Mexico hanggang hapagkainan ng Pilipino, pati na ho sa Senado. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Belated happy birthday kay SK Sangguniang Federation President Adrian Castillo ng Gapan City sa iyong anak ng ating ka-XO na sina Daisy Durupan Castillo. And belated happy birthday din kay pare Teet Fajardo, ang buti namang husband ng ating si Miss Nitch Fajardo.
1: Samantala, kami po nakikiramay sa mga pamilya po ni Madam Evelyn Mama Eve Dizon. Siya po ay kapatid ng ating kasamahan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, si Attorney Reggie Hularbal. Kapatid po ito ni Attorney Reggie. Siya po ay pumanaw nitong July 14 at ngayong araw nga po ang huling service para po sa kanyang mga labi. Gaganapin po ito sa may Heaven's Garden mamayang alas 11 ng umaga. Mula po sa amin sa Vanguard Balita at Vanguard Radio Network, kami po ay nakikiramay sa Hularbal family at ang Dizon family.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umagang ito mula sa Vanguard Balita, manatiling nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy po naman ang inyong mga paboritong morning program mula dito sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli si David Ryan para sa Big Morning Rush sa 1188 DCXOAM. Pag-usapan natin
1: sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran, City Bohol. Abangan po ang Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme po makakasama nyo sa Morning Big Sound. At sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, maghahadid po ng saya at musika naman si DJ Piolo at si DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, ay samahan po si Hazel sa Big Breakfast Musika.
0: Muli po mula sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Ruel Ragasa, ako po si Arman Galang.
1: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Eid Mubarak po sa mga kapatid natin mga Muslim. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

0: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit!
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of Law.